be na ka chen son fa na fidi na ntua do mo ayenya na yen kambo musun chire gura de